selo se se mo programme ya zabana na migit pina tso ba ikhethe zi bana ba lona ba yene ba lona lo sanzi ma programme ya zabana na khoisa na khoyale ya 5 minutes to 4.

0: Anshalo bona go le ke ga pina ga kai ketse je ka ganda mi lo sore e kuno o tho monna tio wat pina lo bona e muni sole da hanya ne ka kuli ka pina a ka li di hande lo sanzi ma program ya zavana na mi kana ka chale lo sa sore kuno mingolang se za to pina to tunde mi kale ka pina na ri ka pina ka na lo boyo yo ka sa zora pirika pina ka kan den den de kale mi na ko kono koma studio i tolo ma den den de fa 8 minutes to 4 o'clock mi kana ko yala 5 minutes lo ka fa se ba ka ko ma kan de ko tolo valera ma kan de ma po ya si lo si ka pina ka Digilix ka kali chinangira mo muzi ka pina ka tasa na jolo
1: I'm recording. That's why I was recording.

0: Losanze ma program ya zali pa pale milonge ngiva va thotsi tshone ba mulikani va thotsi tshone ba mulikani
1: Rutos bo bianco
0: en shabo kobas njuve
1: a kobas njuve a va thotsi
0: ne lo mi boni kale
1: adavutani wikolanga kuteleza zali pa pale
0: en sha
1: Amuze mukala wakabata ba.
0: Mwata ba bokobas.
1: Braswo mulikana akaba ba ba inzi ba vinduko.
0: Mhm, ba Melvin.
1: Ah, ba Melvin wanitavisanga. Lwalibona limbora za Afrika.
0: Encha.
1: Kono seni bona foku shota ki finishing.
0: Finishing ya ba Afrika.
1: Ya pala.
0: Mhm.
1: Ya pala ani zivi moroka enda kuli ruchinche. Kuli vatu vaona vazive mo vasho kuli vatali Mexico mene la hezi ni South Africa. Neli ba long ball.
0: Encha.
1: Tele zimbola za una ni fita ma 18 area. Vasapeneka vasakutisa ma mulaho. Kikuyeza kava vatu vani vaeza kava kwa mulaho vo vyanko.
0: Encha.
1: Kono selwa itumela first time yaona kuyofumana lina zenga tanyana ma world cup. Akalo itumele.
0: Ah mane lo itumele kiko itumela lo itumeza go lumane.
1: Hape se se ngikuli ha luseli kuno nwa 7-0 ki 2-1-1-0 luselwa lika. Kwali limozeta fa baba ko lwanela mushukwe kukaba kuli kuna ni European ni African country mutalimele. Ah luna lwa taba halu libona chwana lipapali
0: ani shaba go bas
1: shangwe kono tweni kupa hulu fatele fa zali papali bo bianco
0: ani sha
1: ani bone lipapali ma secret sa luna bo bianco hakuna netball bo bianco ma secret sa luna
0: ani sha
1: Mazwa kuli kona kokuzwali kaona zale zeswele kuno ya kwa World Cup.
0: Mane vasali maskrit saluna netball ayo kiniti.
1: Netball hayo maskrit yaona soka ni vulela huru kwa manani falikolo. Likolo likuzize kukuza tu hakuna kuli mtu kuli makanga ilahire ni sibinda. Mhm. Mopo amutanza distance.